Modla wa mengota to. Hili risasi lo malu o. Upo hutuo dia to hulon dalo. Ma tolenggota lo umo powoluo tolo tula de lo huta. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai. Hili risasi lo malu abuti. Ma hepo ola patulio to tolo tula de. Anihu kalajalio monona olo umo to yunuto. Owolo huta uma pemangulala buti upalalu. Boli mo powoluo wolo umai mo ohu ila program buti. Iido tanggula mei di gubernur Gusnar Ismail potela. Owolo lo hilirisasi do malu abuti. Mai mo olai ati la pulo wau tutu mulola iati. Wau mai mo rodawa ekonomi tolipu. Dabo utie musikala jala helumo. Wanu itu helumo bolehu idumo timbungo. Wau modaha u amani alihu moto duo u sanangi. Mengulama ngotato donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.